Europa ti lak ngai thak tak kha ra siveng baptis bial zai pol tin an run rem ani tuna chon chinga veng khron zai pol tin le suang hne na ti la an rem lo ngai thlang u

lalpan azong me ke ti hlakang i thlak tak har asweng bapis bil zai polten anun rem ani chingaweng ko ron zai polten ente van khopui tual like ti hla an remi lawang i thlak chun zamang u.

0: kong ate po chuan tan kan lak zia la poi mo tak set ani tin na tho hi hlim na ani a na tho hian ril ru te a si se la thok chuak nun nei te nun changkai nei apiang te hi an hlim thin ani mi tho sa le mi ti sa ringot ring thin te nun hi a hlim thei ngai lo ni chu wangin kan tho thei ang ang te kan ti thei ve ang ang te a chuan in tlan samai lawa tho ve bor bor a angai ani chuti rual chuan thok reng tur kan ni lawa a nilenga a na thok tur kan ni chuang lawa ha chol hun te pokan in siam angaya kha chol na te pokha ril ru ha dam na ril ru si sel na ta na po apui ma em em ani tin ril ru si sel nei tur chuan chian te kan koma mi bula kan om fo te apui ma a midang te ne na hun tha le hun thol kan nei fo te apui ma a tak ngul le mu ngul a a muk ru na om reng lawa fiam thu te kan tho a ril ru zau ta kan put fo te hi angaya ni a tin thil pui mo em em pakha chu pathia ne na in zom na a tha nei hi dam re na le hlim na then tu ani a zirmi te then kha chuan soi tu then kha chuan kan chong tai ni pathian kan biak na ni a athu bible kan sia hi pathian in min biak na ni an ti a pathia ne na in zom na le in lai chi na tha nei tur chuan kan chong tai fo te bible kan sia fo te hi atul em em a nikata dar kar som ni pali pek fek kan ni a chumi atan chuan hun bi mu mel taka kan in siam pui mo hle a chu chu kan taksa kan ril ru le kan tharao dam na le se sel na ta na thil pui mo ta ni ti hi kan sia ta pui mo ni tin mangai na bo ra ka hian mi te an dam thina an se sel thina ni ti sia ila midang te mangai thei tur te midang te mangai thei zong om tur te in kan nun le kan nung chang te kan uluka kan fim khur apoi mo em ema ti chuan thufing te number som pasari chang som ni pania kan mong hian thing thin lung hlim hi dam doi chatak ani ti kan mu a ti chuan in hlim na a hlim tur chuan midang te ta na hlim na thlen tu te kan ni apoi mo a it signa te el rel na te lung oil lo na te midang huat na te po hi pai baba kan nu na hian hlim na te la lu ta pathia ne na hi inzom na tha ni thei tu ra kan in wa chai apoi mo em em ni chalo me
1: kan ngai thlak tak kha kan lo risel zok nan kan ti ve tur te ti thu pui manga lalmal so mi ainon veg inat asoi ani a akashwani aizol atanga pon chu ani hehi akashwani aizol ani tuna chuan kalungdum hun presenters choice kan ti kan lo thlengta a tuntuma hian intan hlamoi tak tak mai karon chop chuak dona ngai thla tu te uluk takam lo ngai thlak sak turin kan ngen ngal cheu ani eng po ni se kan hlama saber tan chuan zolom sangin iherta mo ti hla asak ilo ngai thlang u

pial lei le thangwan ti thlak an ngai thlak tak kha ti walal hmangai sak ani kan hlan dawt le chuan si walal sanga si sanga famta ina kar hla di boi te ti hla sak kan ngai thla anga hela hi silarin moya phu ani tuna kar hla di boi te ti hla ilo ngai thlang u

Hei hi Akashwani Aizawl ani kan program dun lok tlang pui lawngai thla ila kan program te hi medium wave meter zanga sunga panga point panga le kilohertz zanga somli a pek chua ani to dona tin YouTube lama Akashwani Aizawl channel YouTube lama kan live streaming dari ta hian top don bok ani tuna tang hun rilote dari ta hian chanchin thar hindi a chhia dili milak chon kan ngai thla anga dari le minis somli atanga dar kwa inkara hian ram ngai thla kan ngai thla ho anga he huna hian si vanal du saki omega fa nai le ke rom boli ten hena tangin zai kan ngai thla ho don ani dar kwa ta ko da dar kol cham ve chuan sa phla kan ngai thla ve thunga aba meyut le the carpenters ten hena tangin zai kan ngai thla ang dar kol cham ve csu sponsor program kan ngai thla anga he hian dar som thleng au ang dar so matanga da som le mi som panga chung hian zai re moi hun kan mang anga rk boy tlung le josephine ram engi ten hunaron mangang da som le mi som panga tanga da som le chan ve in kara hian ram fate zai kan ngai thla ve thung don ani tin da som le chan ve a chuan sapla western music kan ngai thla ve le anga dar som pakha thleng he hun hian o don ani da som pakhat atanga da som phale mi som ni panga a chuan zai pol harem kan ngai thla anga ang ve ko ran zai pol lomol pasar bil zai pol le puk pui baptist ko ran zai pol te hne na tangin zai pol harem kan ngai thla ho don ani da som pakhat le chan ve dan le thai hun kan mang anga da som pahni a chuan sa phla kan ngai thla le anga da som pahni le chan ve a mizo leng zem hla kan ngai thla ve thung anga he huna hian hul rozama ramdin moi pachuaw le rothang puya varte te zai ka ngai thlawang dar khale mi zinga tang dar khale mi somi ka ra hian chan chin thar sap tong a chiar dali mi lak chon kan ngai thlanga dar khale mi soma pi pu zai in ron chun zomang dar khale mi som li a chuan thadun hun kan mang anga lungrun ti hlate ma phasi ti hlale hilna par ti hlate kan ngai thlaw don ani tin dar ni atanga dar ni la chan vekhlang hian chan chin thar de li mi lak chon kan ngai thla anga chan chin thar mi zo tonga chiarin a chun zo mang dar ni le mi som thum panga a chuan sa phla kan ngai thla le anga he huna hian Mandy Moore, Brian Dams, le Jennifer Warnes ten hen tangin zai kan ngai thla ho anga tin dar thum a chuan chan chin thar hindi a chiar de li mi lak chon kan ngai thla anga dar thum le mi soma lem chan kan ngai thla anga dar thum le minis somli a chuan zai pol harem kan ngai thale anga nazari veng ko ran zai pol le leitam pasal bil zai pol ten hen tangin zai kan ngai thaw don ani dar li tangal dar ril chen ve thleng sa phla kan ngai thale anga west life spice girls le blue ten hen tangin zai kan ngai thaw don ani dar li lal chen ve a chuan leng zem phla kan ngai thave thung don ani chu dizong chu kan program don lo kan pon thei ta chu ani a tul bik thila chuan kan program te hi ti dang lam thei ani ang hei Akashwani Aizawl ani tuna chon chin thar hindi a chhiar delhi mi lak chho ni lo ngai thlang u

zoramawi ti thlakan ngai thlak tak kha si vanal du saki sak ani tuna chuan omega fanai zai kan ngai thlave thung anga idin thar le ang ti thla saki lo ngai thlangu.

Duh lai ti lak ngai thak tak kha Josephine lalom lalram engi sak ani tuna chuan RK boy thlung zai kan ngai thla ve thunga mulakar dan ti hla sakilo ngai thlangu.

nen atanga lengjem laka ngai thak thei te chu ani a akashwani aizol atanga pon chu ani hei akashwani aizol ni tuna chuan ram fa te zai kan ngai thlanga tun tum a hian pai te zai kan ngai thlanga dal suan jang le linda biek lun tan hen atangin zai kan ngai thlo don ani linda biek lun in palaini ti thla asakilo ngai thlang u

An veng Presbyterian Goshen Zaipol de Harem kan ngay thang ta ka boi na kovel di lani. Luang mal pastor bel Zaipol de hanlo Zaipol tunganga mangay na mag di lan rindu mang.

kha adikge diklo ti shema blowin lo the dar ta se kha kha misinformation kan ti chu ani a chu until the dar chu mipui le khotlang ril rukai ko ya bum thei thu ani tlang puya thil pakhat kan shat tur ero chu he misinformation ti hian until ti diklo the dar an thu the dar kha kha mi va bum tum na emo an ril ru han shuai koi tum wang em em a theder ani lem chuang lo mi in khoi lai amonia mi chan chin lo sui ta se kha kha adik emoti in lo sui koi le ta se lo theder le ta se lo post dar ta se kha kha misinformation ani a I he thumal misinformation hi disinformation net an ngei po chi ni chu chu ani na taka chuan misinformation kan ti chuan kan thu the dara kha adik le dik lo ti kan en chiang lo kan lak na kan e thu sha ta kha e khan thu dik a soi nge soi lo ti po kan shelovin kan soi chong ve me ya mi ri lun ti nat em em po kan tum lo ril ru chia pumia lawa kan the dara kha misinformation nya disinformation ne han ngei pol a fowa ni pol po ol reng buka this information ve thung chu tum reng wanga social media a thuleng wak social media thuleng wak anga dot va soi mi bum tum I media ate chanchin bu le thil dang shang shang a thu tiktok lo the dara mi pui ri lu shwai ko ya bum hi this information ve thung chu ani tikhan a difference and anlo na chu a chiang ombe entirna kum sang ni som pakwa a covid nan na kha ron lar chwa khan social media thuleng wa katam mm khamo covid lo chwa na le a chwa na chante e chen ka chon china in na ron diluya khovel pumuap na le khovel ti boy nan an ron tia he ta thuleng ve katam kha ka misinformation chu ani adik nge dil dik lo ti po she lo lo the dar kha a lo om zia le a dar na san zia ti kan soi na san em kha tu emoravin ti lui na le a atum wang le khovel cho bo a cho boy nan shim shim a the dar thu te kha adar cha be kha mo heng thu dik de reu si ma se dik fam kim lo hi misinformation kan ti chu ania a chang le zwali han soi la misinformation su mibal pol ram shwai tu le midang chan chin mibal an eng mulai khi fim lak chu han thit fim selective truth kan ti half truth kan ti du lai te lak chu a han the dara khatyanga midang ril ru lo ti koi tum em em po mi lo mani ril ru chha pu chang lo kan ti dar kha kha po ka hwa mi ka mi in rumor rumor kan shi ka ka thule vel le dik fam kim lo a theder alok mu fuwa thudik anga anga ya a theder chhon le te po kha misinformation hian a hwa ma heng ba ka hian thule hla re to takal mi pas kal to mi nan the hil to thu thar anga lo theder kha po kha misinformation yan a keng tela e entier dan mi in hun kal to chalo tak tak an lo ne ya an local san to the hilan tum kha ta chang khan e entier dan ma na chan drugs e dik lo ni china e kong swa le lo da ya ma se kha kha sim vek to nu kum tam tak tak ral nuwa nang khan ron soi chok le ron the dar ta la drugs addict ani a ron ti tala kha kha misinformation kan ti chu ni ti kha ta chang thok tin ka sha a definition ege omja ti chu a do ta chuan ege journalism poi mo na hi hi an sui le ta ila journalist te na hi poi mo e be ma na poi mo ta ka ni a covid pum pui sha ti na information kan ti mo le kan ram kal da mek min chhop chwa sak tu te hi journalist ani a ani tel lo chuan kan thil shat tuna kan thil shat le kan bin var na shat nge na om reng reng lo tur thil tam taka oma mi pui le van tla mina kan shat lo thu le la poi mo te ba ka min ti hlim the tur thu le la te min chwa sak tu te ani a ani wang hian thil tam tak kan shat mian lo tur kan shat mian lo tur le thil tam tak te kan sha in kan bu pa kong khata chuan kan thiam de te hia kan thiam na thi ati zau bok ti zau tu an ni in kan ni tin dun tin wam tu an ni bok ani journalist te poi mona pakha than sui le la an poi mona e mem chu kan thil ti ti ol sam tu thil poi mo kan thil ti tur poi mo mem ti ol sam tu ani tin han soila thuthuk na han soizau de hlekla thuthuk na

thil lo the gil to te min ron ri mai na mi ron sha chwa ti tu te kan a ni a tin heng e kan nam le kan culture kan tradition ron ti lu le zwal tu te hi e kan journalist te ni a nam sham shan ten an nam lut na an sha chian le an har chwa na na mal tu pakhat te chu kan journalist te hi an ni a he wa khan an poi mo e me ma journalism ina atum le na tho poi mo tak pakhat chu mi pui wantlang ta na thudik ni na dik tak le a hun taka chanchin sha ti ri ani e hangi to taila thil thren ni ko ma thil thren kha a hun taka lo ron puang dar lo se kum e tharuk ve no che run kal ta se kan up to date don lo lu tu kan ni an mani journalist awang hian kan current affairs te e news up to date deuh deuh te a rang thiang ber ma thiang ber kan shiat pha an ni dilo sel chu e kan thiam na kan knowledge kan shiat zia zaw na thlem in e atlak niam pha thei ti la kan sei swal om love journalist na hi apui mo le na em em pakhat chu ma ni him na le zalen na da khamaris la lain thudik an puang chua chin na hi ania journalist te na hi apoi mo kan ti ralin kan se tak kan i a lo om ve ni mi mal chan chin te khotlang chan chin kan ram shwai tu te chan chin zeb lo wa ni de tak an ron puan chua hian huat na te kha an lo tong ve the ya vau na ten tong ve the ya heng wang hian i thudik puang an puan chua na kong a hian i an hwai sen e me ma hi an poi mo na pakhata ni a kan ram democracy kan zom na phe chuan a poi mo le zwal i kan journalist te kan thu puang chuak tu te i om lo ta se kan ram ta na ron ding ron campaign a i an kan ma a ron ding te thu soi ang kha kan lo oi du swa na manga e arod dik nung nung ina cha the ang bra ro arod in soi kha kan oi anga kha kan vote me na kha kha thil chalo ta kan ya kha mi pum pel na ren kan journalist hoin eng mi zia ngi am di engi an thil ti kan lo than lin to ate khan ek nang ngi an tho ke ma di kan ram ta nan tho ke mi mal ta nan tho ke an corrupt them an thil ti tura an soi an ti em kha ti ang zong zong chui tu a kan ma a an ti le ti lo e ron chop chop tu te zo journalist how he am ni a an mani ewa hen mi pui te po in mol mang le po lo taka ram shuai tu te thang lovin thuthuk na fim tap nei in an siam chi ni ni journalist te na an thu chop chua atang hia mi pui ten an thang lin shuai tu te kan soi to ang khan an in soi dan angin ram ta ma an la em ti te an thu thia ma an thu tia ma an ding ke tem ti te kan she zui thei bo ka ni journalism le journalist te poi mo le ne mem to na ta han soi le lo kila sarkar le ram shwai tu the ro rel dan ram of dan policy kan ti me te politics sama so na le society issue kan ti te bi pui kan shat pha soi dan kan e kan ram shwai tu te na ram ka pui dan te in policy gen man mo kan ram shwai tu te na bi pui te chan voter a an chop chwa pek le si lo te tam e me ma e chu chu kan ti anga chu chu kan ti lawang a an ti ang zong zong an policy te khatyang ka an ti em an ti lawem khatyang khen kha a kan sha the na kha journalist journalism zo ani a be puin kan sha pha kha zo zong kan puin kan sha pha chan big dei lo a dei lawa report an pek te le uluk ta ka investigation an dei wang hian mi mal le ram shwai tu te po film khurin an de tho na le thil ti reng reng a te po a dik tak le chane mai te ken an lo ti pha ve mo ka ni a mi in a e ka chan chin an zia ke ka thil ti an chu ya mi bin thil re an ti na na chon thil swal ti a har ve mo ka ni e thil thup ma na chon thil thup te all some social media te kan la mang lar lawa kha ti lai kha chon corruption te po hlo ra tu na hlo lo ya ka a hlo lo ka ti na dilovin ma se ma na ka chon tu na yan e thil thup har se to zo ka ni he ge chan kan ti chon social media te kan journalist te until chop chu an the dar wang te kan ti lo thei lawa chu wangin he an poi mo na te e journalism le journalist te an poi mo na te an ma ni kan ngei thuthi a poi mo em em ni le peka chuan ege attack on journalism hi sui fia le lugila kan sui tong kan journalism hi na poi mo em em ni a bi pui te na kan sia tur thil poi mo le thil thar te

0: min pek baka kan ram let nam kan kaldan phung an tar langa kan ram shwai tu te na tho le tar lang a na thok te ron tar langin mi poi mo le lar te celebrity kan ti mo kan ti thengin an di na achia acha thup le zep nei ma lovin an hai langin an theder china chu mei baka an ngei dan te huai te kin soin an theder chhe ni hei wang hian i se tak khan journalist le journalism hian mi huat thu soi mei te po aw sam le na sat takin me le dan lo tua china mi in i chan chin soi ta se i chung te chan chin mo ange i lo ange i lo ti chin thil ka tiang i ti lo ti le lo te ron report zung zung se i hwa ngem i va be le tangem khang the der tu ta ka journalism an dia mi ni na dik tak an tar lang awang khan what an tonga be na na sa ta kan tonga ni hei wang po hian a United Nations one journalism hi na poi mo le lawom ber pakhat alo ti to a news han covera chanchin han la khoma mi mal poi mo de han kop na te po hian risk lo thonom da mo risk tu kan shi fegam journalist ho tam tak hian an la via mizoram bi ka chuan he be de hi a thup chin a chon lo om ve ma na ma se ala e ro chon kan journalist ei ala zal len le na langa ram da nga le kan state po na ti ro chon na sa takin be na le in ra be na journalist sau yan to ka an thula khom de ani na ngol ngola chop chho am tum de an dan sak chhil ni a chan chu khate an chop chho chuan an chop chho i bi chanchil suya kha anmol phodo na kha wang khan i nasatakin rabe amnia annu da ta annu da ta na lawom khopin a andit mutte po alom to chin boka a lawom nei po ni lo in rabe na te kut in thak na te khatyang zong zong ba ka khan journalist tam takin i annu da an lo chan pha to a i journalist te la ka hian diklo le utsuak rap thak taka thalrom thona violence kan ti mo e maktak mein acha asang chho to to me hi ange achan o kan ti chan kan ram ko rap lut tukle e kan mi bal dun lep cha lut tuk wang po hi ani me the kan journalist so hian e antar lang chak to box ya e he wang hian journalist so na po hi a risky kan ti lo the lawa e anu da ta da la om khopin an din bunte po alo om to a china kan so yang kan thi da hial tong te po alo om dual to bokani UNESCO kan shifi ka United Nations Educational Scientific and Cultural Organization in a report dan swan sang khad zakwa som kwa pathum achang khan khovel pum puya journalist sang khad zaruk vel tha toni ne lautar langa a chen chu newspaper ate pokam bu chuai chuai anga an mani in le lova vakal chila e vaka hlum te a chen chu motorina suta tlan chia tak de te kha tyaka kan budwa to a e india ram chung bi ka tuna kan sui kha khovel ram pum puya nia sanga zaru thi to kan ti kha india ram chung bi ka ero chuan kum sang kan zakwa som kwa patni le sang ni patni in ka rakhan journalist som ru pakhat tha lo ni to a ye ni panga te chu an thu the dar awang khan political party te khoilam khoilam poll ye le association te huat thon so awang khan ye jaila te po an lo khung to boka World Press Freedom Index and that is something but yeah siam china phe ka chuan India hi the journalism a him lo na is asom zasom na na kan kai pha ni hi journalist tena har sana an lo to to ji nga chuan al rap kha bero me thi na hial lo tok to ye ena tige hetyang em em yan journalist le journalism hian be na to ato kan ti chuan an na hi apoi mo thokhat ti a shian ram shwai tu e ru e ru na a film lo a chung chang han chui zuya an zia wang te e investigation journalism and dia mi in he ta rang shwai tu te corruption a fihim lo zung zang an xia zuan investigation an dia di khan i an RTI ya an thil ti ten chui zu ya kha ti khan sat ti kin an bele ta ni ram tan i kha ga na i na tor pa a risky box ya an dun na hial te pa lo chan do kan ti kha i mi poi mo le mi mal milar an mi mal dun na lo che moi lo de hlek te po mi pui le khutlang public tan i an lo an hun kal to mo khatyang e celebrity hun kal to e bipule van tlang sia ta moi lo de hlek chan china ham dar lan a sakam the dar sak wang te khan e journalism na hi alo risky a huat te to ka be zui te e an tok na se em a bokani journalist ho hian person na mo challenges zo na tam tap kan se tong kan an tok na se em ma chunga chuan an harsat na to zinga chuan challenge an to zinga chuan news diklo fake news kan ti te thu diklo misinformation kan ti te journalism le journalist te rin tok lo na te income e mobile lo na te digital transformation social media lam ba son na e le press le na freedom kan ti khatya har sna an tok na se le a he me ba ka hian kum kalta chang khan journalist te na sa takin ku tan tuara soi da nam kha dan lo mobile lo tak na ya a an tan ti ra vo zam le ti boy na le a te le ti nu na a om bo tir na thlengin an tuara e da ni na fundamental rights ma ni dik na chan vo a pek freedom and expression of speech thengin ra be lo ni to ani pheng zung zung ba ka hen journalist ho ina ha ya an har sat na an to le pakhat chu thudik lo misinformation kan ti mei the dar hi ania mi pui le tlang sia ta an thu le la la khom ko nga hian journalist te hi thu dik tok lo pe ka lo the dar tir wang hen boy de chi shang shang le huat nan dong ve fo ani journalism and journalist ten adhar san an to pakha chu kan soi to ang kha misinformation thu dik lo the dar hi ania chu chu kan shil fia tak misinformation kan ti bo kan soi kan kha ni a theder tu khan thu dik lo ani ti she ran chunga theder ani lowa ril ru chia le midang vakhe ran an ni lo chin ani mi in thu dik tok lo thu dik anga a theder kha thu dik emo ti in theder a lo di chin a hi apui em bi bang bi mal le khatlang na sat takin mi ti chi ai chin ge nge ani he wang hian journalist te po an film phul le an thu lak khom te te a dik tok kem thudik law ani em ti le thuthu paw mem ti thlengin shadvik angaya amero zo film khu se ni ani chin lawa baka thule la la khom na te alo chatok law a source alo chatok law china thudik emon ti han the dar me a han publish me te om le no no zel phone kha zum kha tun chu kan soi the chu bi se kim lo vyaw na a ale pika kim chang zo kin kan sei dan nya
1: tuna kan ngai thak tak attack on journalism and spread of misinformation ti thuran soitu kha mingthangji ki dau chhil advocate ani

tuna zai moi tak mai kan ngai thak tak kha iswa hne na chau ti hlani a harun satu kha ke zo ming le ani ani ole chuti song satun chum dan le shai kanun ki ba thuna kan ngai thak khau thei chuni a akashwani aizora changa pon chho ani

valdon toy ti laran se tu karam din moi pachua wani adule tan chuan ro thangpui warte halo zai ve thunganga ka chan to ka kalungoi lo ti laran sang

chingkhwal len moi ti laron satu karo thangpui war te ani hwaro jama halo zai lenga tlaini kaleng zau lo te laron sa ang

tlaini kaleng zo lo ti laron se tu kha wa ro zama ani ramdin moi pachu hawa lo zai lenga akyang akyang ye yang ti laron sa ang

0: thiên mình phong ấy nó hiện ắt hồ nó nỉ dễ hiện ngay thật đúng em
1: ồ được thế đấy mày
0: ta lý suôn khăn về đoan khan ở đinh lâm lệ vậy là mà mi sủa thi tour ở khen về anh ông về phe khăn khen về thì về mấy tour tới khăn rồi rồi năng lượng pull lâu thùng à bắc hát suôn el sen đeo ta kinh patien pha pai ni lom ni in ti damin cross a trang hien chuk la ke ni po min ti dam ta che atia pakhater o chuan manin chirin athil ti sul pomina khonga ina dil a thien pa kha kha khiel ani khata chi khan i suna sul nu chui ve lo wa eng ti reng e kha pa kha la damang eng tin nge la li suorong kha a bol se don lamang ai tolo ain chir ti amwa adil na kha kom sak tap mai ni la li suen thil dang a phut lo wa kan sual ti thina kan in chira ama kan zui du phot chuan eng lai pon min ngai dam du a tuna po voi tam hei du to ma sei thelo khang rui lo bo ya tang chung khan la li su pan la li su zui tu tan chuan khang kha lo nok to zo ka nga la li su na pai bo dan lo she em em jo do ni pian thar phot fel phot kan tum na hen lo pa kan nei the na tur hi adal fo chin nin ka shya nu pui fa nau in a ya tu na po anin nga na ini a ifa te lei pathian ani tun din hunang khani khovel top ta sem thara unun hi van ramai shoi lu tangem rui shim shim sol kan tilo ani poin chung te tribal khop le in chung khura boi bu bu na then tu chu mishing mit mu po thil fel le dik ani don am ni mun takin ngai tu na sang sui la ka du le mai
1: ole sa thane min ngai puya kalom lo tu ke chu tiang song chung kalom ngai tu ngai re re lo wa
0: an ya tu na ka be se na ber cha chu iniang ang heni su pan ro in khom le chung chain bul chan la bible mangin pathian in biak ti ro ti hi kang en du che the to pin ka lo chung chai pui rang bok che thapang lo la ma se ngei du tak tak na nei la ka du per la lo pana pui nge yang che kanin huat vang te nok le fel lo taria la in su at vang ani lo ba ka lein at em che vang in office mani se kan soi ani a i se tiem don ni angun te vin lo ngai to zui ro
1: Lê sở, sẽ thiếm được tôi lòng.
2: Anh tin nghe lâu tị chê.
1: Anh tin vóc tị lâu vế, bà thiên thú mi lâu sợi bùi à.
3: Cắn lâu rinh rèng ạ.
2: Anh tu phô nè hi, anh chìm khát thân lâu là nì hi, à vai ràn lê tổ lưu tục. Anh là tu tế hình phùr mê lâu vóc chá. Anh nè tu tế tàn ổ yông con tế lưu nè.
3: Khô mô cả lâu anh chìm, à khai bà rạp thạc vè.
4: Cắn hóa vệ trí nà, à lòng ổng phiêu nàng hình. Social media kan man dan hitsuan tam tak hitsu siom yan kan zva siam don tak em kati chine ni
2: dik tia me reporter mo hi kan in ti vekto me siya journalist ho na tur zong zong po mi malin kan kut ken vekto me siya a dik le dik lau po fin fia ma mai nan han the dar le boka hei vang hi lo me fire ti hitun lai chua an the lu na sat em em ngay dam kan in di le chung thau si
3: nia hua chap ron chua tir ka chun mani group om nami chok khathil kan muanga ha re chok chok kan mang pai lo ha khathil ru mai mai ma sa lo ni lo khop bai sa ma sa bar ni te kan lo chak em em a an thu post le forward sa mu mal mi lo win mi beng war ni an du war ro den charang em em mai te hin mani o tin tha ka ti lo em em chu min chia tok se rem le rem lo win kan vai ze pa camera pa nga ke cable tv pack chu tu chan chin thal la khom tu te chu ni la ka la sa thiem chu po ni lo mani phone mang thala mi som tor sa chang lo pa biek cha cha ringo ta hi fu lo lo
4: a dik ngot mai biek in a phone kan let dan te hian kan bi ta ti kham thin item nei om se mi mu tu ra phone lek se re reng lo thut mun chau du to lo ha ding so khia kan om thin ania fu lo ta ka ni
2: ke po he chu moi lo ka ti thot in khom hi a ti zom lo ko ka ne o biek in a phone lek chwa dan hi chu a to chin kan chat ve ngai to khop ani
4: nhà cái lỗ ngoài tuổi tới chụp thay lại ai mà hiện nụ lẹ pa lỡ phải lại về được tới hiện hết tiếng á biết in xuống á phone hàn phốt mấy tới hi anh sẽ lâu dốc hiện cái gì á tin cái in khom lâu bao hiện rong bao tu ni sĩ in khom hun lại về là status lâu update thế mà câu chuyện group về là thu lâu post về hi à mồi lâu cái gì in khom bàn tới hi ngã về hi ở trai cái gì á
3: chút tiếng dốc cái thiệt chôn mi view mấy thalai tam takhe chuan in mukho ma ti ti ho te kan ur thar le ta deuh then khat games khel thin chu lom tho ma sela tam zo khi chuan phone hi kan nei thiam ve la sha sha ding ka thia pathian thu em em chu soi lo mai la han ti ti ho lai le te hian machine nun ho na hian mani phone bi ngar ngar ai chonin kan that pui deuh jok chu ka bei sei
2: ma mi pai lo ho to mo ivang wi ber bul ve mel te chui chaw mi vein chu
0: eh ole der to eh chaw lo ve
2: king pui te in do nem ka lo siam don chem ni
0: nia hei soi hun te ala la de ule ka thing pui chu kan in do na mi su ti rolin ma mi te no mem ti ti pui lo ka fa du em
2: oh o me ru ma le kha ka chhar do na ti kha
0: mama ne mi loko ta che ka lo vai tha lo ka chu mi zo chon kom lok ka doya
2: ole ka lo han ka wange mami mama lo chuk te ui pai na bidu che un yang
5: pa inge ni ta va poi mo om ve
0: e mami i lo ram sang hal mai chu a fa lo mom ve khong e mama hi
2: o ka ko ren to sin le lak lo mon le mama
3: o thil ka tilak lo sin la nge ka lo ka
0: e mami mama voin chu kom lok cheu ka tua office a mi pakhat ka koma chumi chungchang a chuan ru hlo boy atang ania ati tan dan te chung ko din hun le tun din hun a chuan mi khongai thak lutuk mai ani dan te du po che theilo thalai kum rual lek mi si ma se tar chak lo le chaw rao tak ang si office a hian kan nei a chu chu dia kan ti ti pui chu a soi chu karel ru a cham reng hril cheu ka duani rui hlo ti tir chuan a thien pa hin a khilai thina khawan ti em an nui liam pui mai mai aman ena a ke hung bura kutte chu chaleng luka apum deu el ul mai ni chung en chuan ti ve chi ni lo ti khan shafeka ma se sim le mai ti zui lo thai mai an rin awang chuan an ti chin ta khatiang zel khan kan du hun huna ka ngai thei ti chung khan an ti zela tun din hun chu thlengin taksa vung ber burin ti lo thei to bok si le na nom ta shoman ti thu le nghe đi thu hi soi mal mal reu mai ạ trong trai na lama po kan thiet ka du pia lama a that lo zia sheren muren chunga ti an ni awangin a dot ngam a dot ni mai ka nga ya su tiang che chu nang ni po in veng turin ka du se wani mi fing chuan ma ni thil ti sura tangin en siam tha thi a fing le zual chuan mi thil ti sura tangin ti ni ya mi thil ti atang chuan in zira in thiet ka du ni hen kan thil chan cheu hi kei ni chuan kan veng reng thei don lo chewa kan thri cha char man don lo chewa ni manin eng kim a that lo zia te angong poi zia in shafak to in du thana thui takai ma ta ni chu wa chuan i dot ngam le dot la i thi pui nge don sia ti hi ka cha du chewa sharing ang cheu

Hi hi akashwani ai zol ani tuna chuan zaipol te hrem kan ngai tha anga na zeru veng ko shin zaipol te le leitan pastor bel zaipol te lo zai don ani ama sabira tan krista fel na ti hla na zeru veng ko shin zaipol te nan rem lo ngai thang u

Atu kan ngai mi kha eslal dai lo ni lei badang ka nei ti lo ti hla sak mi ase atu chon heni la lian pui ni khri thi sen thoi nak ti hla asak mi ngai thau se.

kan ngay mi kha esler dai lo ni ka vai lam ti hla sak mi si ma vial kha tu san le i lai chan kan ngay kho mi chu si chan kan ngai tu vial te nan sa te dilakin mang cha u

Sinay tlang ti hla kan ngai thak tak ha Josephine lal om pui sak ani kan ngai thak le tur hi ka chandam tu min vegin a hnai reng ti hla ni a la choi tlangan aron sang.

chaw lova fak che ka du ti hla moi takaron sa tu kha Josephine la lompui ani ole tun chum mizo hla huna kan hlan hunung beratan iropui nan ti hla kan ngai thla anga la shoi tluangan aron sang.

HIV AIDS in imit achhi ma in entudik iswa in la kondom ain lalpa chi na hi inve na chazo ka ni ti shiala nom chen le ri lo chu thi na khen tu lal iswa chawi mamo chan na ni ti hi snot social front asom na ani.

0: Sunuk bi te in zo na chu FIFA u hot mas sa per ni zo ji nga tanga kan nei chu
1: arbuan thanga
0: arbuan thanga nga di ke mo a chang di ka ni group C te in zo na chu German Royal Runa Mizo Tlangval sang ni za som thum kal ji nga in buan chak per chu dunan cha ne avan poi chamal lo chat mai ai ro ta bia te khuwa ani mizoram chunga inchiam na lampang zona kan zowa luna india ram chu kan thu ra group a te in zola chu india ram nam inchiam na ma lai hun atang angai lu per kha enge ni
2: okay
0: hoki ngatia ena a chang diklat mai group b te injo na chu kum sang ka chu go som riep pathum cricket world cup a an captain india champion pui tu kha tu nge le in hun an tane avan poi a chang man lat lo mai le group c te injo na chu india in fiam mi jinga golden boy dia an thiet lar kha tunge
1: niraj chopra
0: niraj chopra kane nang a chang digani group a te in zone chu india mi jinga nimala olympic gold la thei masa ber tunge
2: abhinav bindra
0: adigemo an chang dik lat mai group b te ga in ring mo thai in zona ani sang ni som commonwealth games india nga ani khan engkho puya nge nga ani in hun nai to ne
1: delhi
2: new delhi
0: chang di lo tat mai poi ko mai new delhi zo ka ni group c te in zona hei hi ni niraj chopra khan olympic gold ala kha eng in fi fiam na ange le
1: hockey
0: kane na awe adik lo tat mai le group a te ka in ring em he in zona ani cricket lalpa cricket pathian ti hia la an ko thin kha tu nge le
2: sachin tendulkar
0: e na nga dikem an chang dik sachin tendulkar ani group b te in zona chu kabidi hi mihing engzat in nge khel thin
1: player pasari
0: player pasari mihing pasari adikem an chang dikene group c te in zona chu india polos rontilar tu kha eng state nge le
2: tripura
0: adikem kane nang adik lautlat mai tripura ni lawin manipur ni chang dik de khop mai tikan round 1 chu kan jawa enge point din mun kanen chinang o group a hi point som ruk kan muwa group b hian point som lien muwa group c hian point som ni an huwa group a ten man thuai me ka ti chuan in group c te po kan lain thlau lo b po kan lain thlau lo hun kan langa a round dang ala om le dona tuna adik le dik lo mangin kan in le dona kan in le thal zak zak thei ti kha hrela thei to chuang o group a te in zo na chu adik dik lo ti mangin min lo chang don ne kum sang kha za kwa som ria pathum khan cricket world cup a india an champion
2: dik lo
0: a poil tu sang dik lo tlat mai group b te in ring mo kan zo na chu pv sindhu hi india badminton player ani
1: dik
0: sang dik mo an chang dik ani group c te kabaddi hi india chin chu ani
1: dik
0: atia an chang dik group a te hendru game milkha singh chu indian pui leu chak ani
2: dik lo
0: tin a chang dik group b te in zo na chu

0: tun chum chalai te huang a chuan chian ho ti ti kan ngai kha anga unity in diversity india ru rel ti thu pui manga wala ro pui le achan te tan shil aizolami te ti ti ho na ilo ngai kha hawang u
1: si bai vek ule ke ni hi wala ro pui le achan te kan ya ke hi aming putu

0: Hing sang sang kan di lo tin thei na chan hi kong sang sang lom thia ama se bela chun kein za ton na hi ani thei anga sa khuwa kan za to na tong kan za to na culture kan za to na tradition te kan hum hal sakani in za tong ani kan azong za chu ani lo mai thei ma se atlang pui chuan mi culture mi tradition hi kan za pui ton em ma in choi moi saki kan tum thi ni chu chu mi tur chon india sarkar poen ma ala na sem em ma tichuan equality hi kan choi nung poka equal treatment eng sa khuwa poni se khoi ramatang rong kal poni se khoi category poni se equal treatment ka sarkarin mi pui song song mi petani adhar card kan ti te ration card tiang te po ani vek ang chuti chian india ka soi liang senior citizen ho tan quota bik te pension ti te po khoi ma kama thlir ho khanin aron pevekta ki chuan apoi mu em em pakachu zirna education kati hilitani zirna huang su wa hianin zilai zong zong te bula unity in diversity in pum khata tul zia te te kanan zir ti thinta he hianin india ram in pum khat turit na satakin apau pui na sata he da mar to bzir lai khan khotlang to bzir lai kha a rengot lo mai thei mase vui eng mukachu india ram chuan in hun hun pol an la nei mai thei khang ji lai de pai khan he ta an lo pan lai tang an lo zir chho bek bek to tang khan e he chu ka indian pui ni e he chu ka indian pui ni tin in lung rual kha alo thlen to don ta ni ti chuan chu chu zir na huang chung pui mo an ania ta khan bil du te kan nem thien te wi zir na chu chang vela te po di langa pui se
1: ya zir na hi apai ma khop maya san su e heng unity and diversity kan ti hi atakrama lo thlen na le athleng mek zela har sa na om theite sut kian nan ba ka na sale zol nget le zola I kan in pum kha thein tur chonin har sa na tam ta ka oma chung har sa na le boina ron thlen thrin tu tele har sa na tu na kan ton mek te khang zong zong chin fel na tur man rupai mo ber chu zirna ania eng hinge har sa na minon thlen tu ti po khre chiang tur chuan kan zirangai ni mithiam kan ni angai ni chuanin e chuba ka chonin ka chin fel dan kong po kan dap don chuan kan ngai to don chuan zirna lama mi thiam te bok khami tang kai non nilia chuwang son zirna hi poi ma em ema tin e zirna awang khan mi in zirna adon chuan in pum khatna ti che tu tur kha a in pum khatna thlen tir tu a tang dau theini tang dai theini en tirnan thing tang pakhata chuan in zirna ha omngai lowa chung chumi te chu angril ru pokhala clear kare me maya india ram pum angril ru le nam khat angril ru pokhan pulowa kan khote dan kan khot clear dan anni le ke ni ti ve khan an clear a chuta chon in pum khat na kha a thleng lawani ram ril ru india ril ru khan pulowa amai ru chu zirnan lu ta a kha zirnan dono tang kha chon india ram lo ro pui zia te chu tengin a india ram roi tuma sa ten ma clear a ro pui zia le e khole tui tinina mo phurna kan nei zia te kan hanjir ta ja khana ni zir sang zela so ti chuan an ma ni khoma ye le khajir du tok loin kho puyan kal an kho hoye lo zaw de wa pha yan chuk khak le pe chon an nationalist room ru to ne tin an kho a le kha la zir thiam lawe mo la zir sang vak lo te pokhati ma ma chong mai lo ne lo se kha mi te pokha a fui har tu zir ti tu te khan ni le thaya tiang chuan in zir na kha man ro poi mo ta kan eng ka sha no
0: ani ni khuk mai
1: chuan in aka soita sa sa han in soi chho vele taila india rama unity in diversity lo thian thena tor hianin thil sang sang poimo min khria chunga poimo zola ka ngai thren khatte lo soi donila ama sabe ra chone kan constitution hi poimo in khria india ram constitution hi chu kan khria chho ongina hausa a khovel puma po a constitution sei beran in the trina a chan chu ami hring te kan chip chira maya nam khatte khoi mo region khatte mosa kho khatri rupui na zia theilawa sa kho rang rang ri rupuin tong sang sang mang tu te ri ru sherengin le background kha system te tradition culture sang sang nei te a lungrol ta ka kan le khom theina tur ni wang khanin i a huang po so wa ya a thu po se yang ai ne ta chon kan constitution hi a fa khom ka ti ya he hi entinan khoi moram thin khatti danang hi lata long la indi hi kan unify thai karing lawa entinan muslim ram thin khat constitution la ve rongatela christian hole hindu pa ho chukan helmai don ne chu wang sonin tuna kan nei hi tha le a chu ti ruason engkim hi i famki ma om thei lawa ti ma son jel po nga ya kan kong

0: duk chan te paw hi kan hun ton mil zelin kan mamaw dan anga herrem te chu apoi mo mi a te kan ti a pakhat constitution chung chang a chon soi le ka du chu fundamental rights chung chang hi nea e fundamental rights kan ne ya heng te hi a tha chang kai em em maya mitin entinan india rama nam sang sang te kan hausak ba nei nang lawani kan mihlun dan te kan fin dan pai nang lawe ema tin nam khat chok chok po hi kan hausak dan te nang lawa kan thilti thei dan te nang lawa kan fin na le kan dai chin pai nang lawani amar chu fundamental right chen mi tin tung chawa sei lian to po chu tu te po nan na khuma mu changa officer sang ber khlengin sa khu shoi tu te po te min dikna chan vo min pe a chu chu dani min hum hal saka hei hianin min ti pum khat le zoling ka sia chu ro ni lo se chonin en pum khat na ko nga hian a te zok te ra be om te hi kan hel mai thai ani chu chu constitution chung changa chon ni ta se la tin india ram in obdana hian thai em ka ti chu federal structure hi ni a federal structure kan ti chonin sarkar lai pui oma sarkar lai pui hnoi chon india ram kha bung chang changa chen darin oma chung ram bung chen a state tia kan ko te chen kha chi union territory ti ten kan ko wa khang ta khan in mani chunga khan I kan mizoram state ani donat tong kam thiam deun an soyang devin a sovereign state chunga sovereign state ran independent ram chunga independent ram ran in nei ni min tian tia kan nam pui pa ta khan ting deu chunia india ram chunga omaila ram pakhatang deu thoin jale na kan nei kat mai ne so kar lai pui pon an duang in miron ti theilawa ke ni mizoram phei chu I ke mani du dani in rel bolve the na state dang aina sari zor kan nei oti thai ten ya chu chu federal structure hen min ti pum khat katia chu tiang ni lovin en tiunan ram chen khat china te mo atong ho thu su german te mo ram dang ang te chu ni sela central in rule ta vek mai se kan hel mai thaini state chang chang hen independent council ur ur lawang ti sei theilawa chu wang chon sarkar lai puina thu nei na sang tak nei chung sia state ina thu nei na ke mani to ka sang takhan lo chelve na lai hian kan din hun amin lung oi tira te kan tiang kan unau kan state unau ten en po te khan in kan in po chan thei pa in ka ria indian union a hian lung oi te kan kan nom thei pa ni chuan state tin in thu nei nan nei sang kan ti rol khan india ram pum pui biron khai khom thei tu thu nei tu khan om le ta a common institutions kan ti heng supreme court te supreme court chu thu nei tu sang berania state ro rel na kan lung oi lo chuan central la khan kan la zuk zol ko the ya tin election commission te po tu ma du sakbik nei lovin party po du sakbik nei lovin fe takin in thanan han kal pui te heng te hi tha ka ti ya tin mi pui na yo kan thanga kan ayo kan than te kha state a mla han ni ya tin chu mai ba ka chon in mla kan than te khan an ayo vele turin rajya sabha mp in thanga tin mi pui in lok sabha mp kan thang bok khang kan ayo kan than te khan room in rel saka parliament te kan ne ya ayo in than te hi affair ang reng ka ti ya mi pui tam zo nga chang te po chu ta ni ya chu ta chon in kan indian masa ti mo kan hausa ti wa kan represent kan ti tam ngo thei lawa ti kan fair takin king rule takin te kan ti dawn ami rule khai takin ayo kan ti ra chung te so ning kan chat tur kan an rel ta eng te hi tha ka de ne chon chu lawa chon in I state tinin rambung tinin jale na le thu nei na kan nei kan ti rule khan ke hi kan ni e ke hi indian kan ni tia indian real room in pe thei tu tur flek pakhat te kan nei a nam hla thum hun te kan nei a chang khan tin kan ram roi tu gandhi te phei chu father of the nation te kan ti a ambedkar te pune ru te pokha kan soi soi to te khan kan icon cheu ni icon thum hun ka kan han nei le cheu maya khovela milim lian ber city of unity kan ti te po su su po impum khan na thau khane a sardar valal bhai patela milim khane a ani paro pui injera min pum khana tur na tok to khatia ngai san tur nung zui tur kan nei ta khan ram khat ni na pum khat na ri ru khamin pe in ka shya chuan e state tin kha thu nei na nei kan ti rol khan kan in za to na kan za len to nei me ma kan in po tlang hloma ke mi zo pa hi silong a har sami lawin ka jin theya ka du chon go hatia ka bazar ho theya manipur a bai kalai ho theini chutiang chuan in state tin hi kan za lena chuan kan sumdong kan in sumdon ton theya kan thil dei te po kan in khrap chong kwal theya kan sumdong theya kan in hlan chong kwal theya heng te hi poimo a tin chong thuwa hian kan soita kan khan india ram chu english mangila english thi mo ma english thi me lawan ma hindi mangila hindi khathi mona ma khathi mi lo nam boga tam kha rampum ang chong kan nei lo bani ama su ta tak chon kan in rel bol na hi fil lang renga chong shang shang kan in pom ton te hi cha ka tia parliament te hi mu nam ka tia hindi na thenin so ya thenin english na so de kha a a mu nam ang renga ni eng te hi a mo yang renga tia pune ru an huwa na pangpar an te khina pangpar chi shang shang an mani moidan chevin an paran moye emvekani tiang da khani parliament a pohinan riat nok nok lom me kan she thiam lo poka translator mang khan kan she thiam zel me te khan chatak chuan ro hi chun ron railway thei mai zela thing te hi a lu a ro pu yani chun chu lo le soi mai te me lo chu all india service senior state noya sarkar na te thok thei mai la sarkar na thabik te kan ti don me na sang ber kan ti chu all india service ho hin ni a eng ai ias kan ti te ips le adang dang te oma heng te hi chat ne mem chu a mi min ti pum khatani entirnan bu zung pai mo pangzol tangwal kha aye esai in zia tin chuan hetilaya I state khata thing tlang ko pakhata omai mai tur kha aye es ani hlo chuan ko taram bung khat a Chhattisgarh chief secretary te zung ni theya ti khan delhi tlanga administrator chat tak thunei tu sang tak te ni theya an sarkar na thokho zong zung ka a ho hlo the ni chutiang rem chan na te chu kan neya chu fang chuan in heng all india service kan nei te hian in mi ti pum khan zawl ka tiya tin hei mizoram a po ku tilam vai kan ti kho thlang lampang central india tangin mi thiam tak tak an ron chawa an nin e kan thana turin nan thoka ke ni kan mizo a ye step on chu kha chu teng chona ye step o kan neya india ram palai nge nge te po he ke silal vunga te a lk vom te tuna nge te po kan soi seng lawanga tiang khan india ram palai duam tak tak hi kan ramatang e pon kan nei to ne chu wang son heng te hian nam in pum khatna an tho lok le in khria chu chu nia chuan soi mai thelo ni ka bel le du chu in kalpo na chung chang hi ni in kalpo na tha hi poi mok katia he hi ti mason zel tur po nia entir na chiang lang chu tun din mun na sai rang a re la fon lu ta ne sai rang re lon lu ti na india ram min nu nai je hi ni kum december tha khan india ram a changa mizoram ron tlo tu ron karon khan noi an tling ani tourist hi ale jatam takin an pungi an te statistics che kalo khelowa chu su enga tinge thlen kan ti chon rel sai rang thleng ron lu wang ani sai rang le bairabi mizoram mar to patanga bai sai rang kar ala thuim ya lo chimlam so ti zat dat lo polo ma an tlang phele phe che chon india hi pin india ram khum hi mainland india ne ka din thuk nai kor don ani chu wang chon in kal pona tha ngai rel mai nilvin kong shim shim po hi tha se la kan phai ram India ram kein pum khale zonan chuan kong hi tha se la kan ma mo chak lak na kong a po sot le zolin kan in kal po the anga jin vei wa po lo ol samanga tiang khan nam hi kein pum khale zo don ani chu bang chuan kong te hi a poi mo ka tia chuan soi mai the lo chu independence day kan nei te mo ku ni wang tha kan man ho the independence day te republic day te tin a mang velem lo mai la holi te kan chola dusera te kan chola vai pathian pian cham vai lal pian cham te kan ti mai mai zela ma se kha khan nam khat kan ni na ram khat kan ni na ril rubin pe ni so sikul kan han chaw dap mai rin ta kha nuam ve khan pa si mi kha khan india ril rubin pe ni so na top na bera chuan poi mo em em van nun ngai ka ti chu defense si ni a ram khat ril ru kan pu thei na ani a mel ma thum hun kan ne kan in do ta chu a tha kan ti lo a mai ro chu hlom khata kan oma kan han in veng ton te tuna in mizo pa khan india ramtan india sipaya changin ra la dole ta tikhan india ram pum hero ten lo nia tu na po he kan sia sipai hoisen ze ta ti te kan soi vek seng lo brigadier van ku ngate brigadier chen phu ngate hoi ro pui tak tak kan nei chowa kan nei to a kan nei mek poka kang te khan india ril room in putir ani chu tiang che chon kan rama po mani a po kan lo muin karinga ser chi pa an sipai official post pakhat chu a mun kha chho san dona azir lai te le city to the khan ko in an trap wong wong me ni kha vai pa nam dang ai khan kang the kha sipai china india ra mai pum khan nan thlen thei nan chu ni a chu wang chon in defense at po hian nasa le zo lutila chuti chutiang che chon kan ramin ven him pui tor pai mi zo te chaw ni lovin nam dang sipai tha tak tak te hi ram lut se la chu mi te ne chon in kung kai na in zom na tha lo nei la chu chon india ril ru him in putti le zo ring karing
1: ni kha ron se defense bu kha mani operation sindur pu kha example chatak pakachoni ome khatia india na bacon to khan voile kha khan indian ri lu kha kan pungal ve ka
0: Ừ.
1: indo kha kan ring em em ya

0: tlang kil khoi ber boka tlang wal boka a ke chu indom chu ka kanang ti cha ka kanita om je chu indo le in su boi chu thau lo ma se khang di defense matter i su sang sang khanin indian nationalism kamin pe booking ka sia karun bel ve zo in chu
1: ni e ka kan han soi liam liam ma lo mom khop mai a amai ro chu hei dam doi thak tak te boi kan sia nga tun laya dam doi dam na tur ta na kan man dam doi thak tak te po hi overdose thei ani a chung ba ka chun in heng dam doi te man sual thei ani chutiang che chun dam da dam na ta na thalu tuk dam doi kan man sual thei ang che hian unity in diversity po hi india ta na in pum khat na ta na dam doi thalu tuk ani rualin heng hian thil sang sang boina ran keng telve lok thei lova tu tu thil theng lo thei lova ni a henga hian a lang sar zual tak chu communalism kan han ti ang te hi ni a henga hian sa khuana india ram chu hindu hi 80% don an nia chung ba ka chuan alian zual pui chu christian muslim sikh le jain te hin ni le maya henga hian sa khuana hi mishing ril ru reng renga po religion is the opium of the people dia karl marx an lo soi tu ang khan mishing te ta na kan mishing te hen kan rui pui chin ani ti mai la heng hi kan la vong the em ma india ra ma po hen kan boina lian tak unity in diversity kan han len chuak tur tak tak min dal tu lian tak hi alo ni ve boka heng tun na ya mai ni do lo tun na ya an biak in sak thar chung cha nga te chumi ron shin chuak tu babri masjid muslim le hindu temple chung cha nga nin ti boina ringa ta ti khan boina lian tham nu tu ka chuka chung mai ni lawa po sikhovina in ro rail bol na shanan du na awang operation blue star on chuak ta chumi ina aron shin chuwa chu enge kan ti chuan in sakha ju ko somli pasiria indira gandhi thi na haron shin chuak dai mai ni ami rin em em asik bodyguard te khan ka phum tat mai ni ngati ni a san chu sa khuan na kha anril ru ang het em a indira gandhi veng him tu tu ra in peto si kha an na le an mo phur na a in an sa khuan kha anril ru muna lua nem zo ka indira gandhi huat na ina khata an ka phlum tare ngani chutiang chumi ni wang chon in india mi te ri ru hen sa khwane a het e me ma he mi wang hian in unity in diversity hlen chuwa thelo na tam takhi aron om thina chung mai ba ka chon in nam te zok te ke ni mizoram mizo te kan ni boka ke ni mil de win han soi ta ila nam te zok ke ni mizo mai ni lo nam te zok te ri ru a hian in ron om thin chu nam len zok ten miron chen bol ta ka hian ron om thin chu chimral launa assimilation launa hi ron om thina chumi chung assimilation launa chu chong chung changa te ni mo kan nam dan culture chung changa ni mo henga hena ron piang thina chung ina ron shin so chung kan di chung regionalism mania in rail bol shan du na independent du na ri lu te pon yang chu chung te po chu aron piang ma em em maya heng unity in diversity kan ti rual hian in chung nam te zo ki na chimral an ni an hlau em awanga mania chak taka om du na khang ni nan chim boi to lo du na wa khan regionalism ti aron piang theya mizowina independence an sual na chan kha chu chu an ni fulfill che lo na in regionalism rao kha chu tlem zuron lang ve ani ani na taka chuin mizoten an han sual na chan kha chu india ramina an ngai tha em awanga e assam lampuina an ngai tha em awanga mizo sakhuat te kan ti me ngai da mula mizo ni na ri ruwa tanga dam chuwa du na ri ru tang ron chuwa kha ni ya heng regionalism ri ru tak tak zo ron te lo rolin regionalism ron chuwa te ji ron lan tir tu ani the yen a shiat boka chung ba ka chuan in khas chung chang schedule khas kan di chung chang te hi unity and diversity kan len chuwa te lo na lian tak pon yanga constitution ina heng khas te hi reservation a siam te na chung chang ani emo special protection provision of special protection a pek chung chang ate pohin heng caste te tribe thang thang te ven him ania lekha constitution a joining heng mi te hi in thir shan om tolovin right an nei ni article le right against discrimination ti an ye mo right sang sang an nei ve lekha ji a join a mai ro chu heng constitution ina apom do aven him to ma ani sela mainland india te joining caste te hi alalli alalang sare me ma mani lung ringo tapo officer sar pakhat dalit namania chu chu anoya thok brahmin namin amusi tlat mai ni achung officer kha na chung chang ringo tapo le khaji ek chon in thier shan na chu thil chu lien tak le dalina aven him khang nam te jok te kha ni ma sela thuwa jiak ma ni se

0: thang mainland Indian thiri ruwa chuanin chung caste le nam in thia sana ka andi ruwa la lian em em mai ni chung sang sang chuan unity and diversity hi ron hlen chuana tur a tak tak a tha tak a ron par chuana tur hi a ron dal vele lo thei lo thina a ma se chung te chu thil lian tham zol pui ani mai a chung lo a te tham te pola omanga chung chu a zol pui kan soya soi bel du te kan nei mo chung lai chuan
1: ya a kan hun hi atlem to ringa uyom se me dar kar chong te khan soi ho cha komin ka sha ki ma sonin khami englo lam ma sonin matli lam pangkha kan lo soi vela thunga nga india hi kanin pum khata a tha a khoven huwa po kan moya mi makti po ni na ta ka son kan lo cha o mane ama him hin ti ya political party tam em em ya kan han boy pon lam changin kan ram chen om ten kan han in nek deva party soi lovin wang ka takan han loi le ve the lung ro takin ti khan kan campaign the ya many operation sindu rat ko khan in india ram palai ram sang sang on the dar khan an thon dar khan party sang sang khan chok an chuo khotlat mai ni tin india ina bjp sarkar lai mani se congress pasa si tharu ro te khana hawa ka kha india ram moizia lein pum khatna par moizia khalang chianga rado ma chho thin je ta pokan mo mai ro chu ma so na langai ka tiya I nam khat kan ni na one nation one spirit hi chu tu na hian in ma so na langai in ka sria ei digital khovela ka nom to social media te tha to a sum le pa in lan chon na po digital khovela ka nom a gpay te kan mang vek to a cheng te heng ko nga te hian in na sa le zo la mala ka nga in ka sria chuan economy a po ni sela kan hausak mai lein thaw em em ya tin kan ram leilung ai nang lova kan thar thei zong te nang lo kho chak kho thang chim marin heng te po hi heng ai hian in in lan son dan he lom lom ni kan thai thar te po hi so le zo le in le tona khate in ti hausak tona purin chu ton tur kan ni lom ni te kan ti le a chon chu lova chon chong te po hi ni a he ai hian chong abi kin chong hoi nung deu kan ti a ke ni mi zo chong te ngei po he india rama hian in man the lo nei kan langa maya teng te poi sarkar hian min hum hal sak rol hian in ne din phon sang zo ka te hian min choi kan da na omlom ni le te kan la ti boka tin court case pending tam tak o ma in pu khan na ti che thei zo heng te poi chin fel thoi thoi ni sela dik nei len chuan ni sela ti te kan ti a chon chu lo wa chuan zir na chung chang te poi poi mo in ka sia ka soi ta
2: Hei Akashivani Aizolani, Dariatli Atsanvi, Ani Atuna Chuan Sports Scandal, Ichunga Lakchon, Ilongay Thang Uf.

0: du zual la thlan hun pathian fakna la thlan hun a ni a ka bulah hian rinpui a awm a ani hi nula hmel tha em em mai ka thian nu ni bawk a nia a hla duh zawng tak tun tuma hian duh sak takin ka rawn thlan tir ve dawn a amasa in tuna izir mek te nang ma introduction kha akash bani lo ngai thatu te tan min sei sak ve shim shim la tiro
1: ole iti lo gum chin e ma se nang ma ang em nang so kan chalo ni ka de ka se phod du mo jan tuna hian i dai lu ya bs la semester ka je me ka chuan so chan ni jama ti ni chuan thale ka exam te kan deng ka pass ke ni chuan bs ka khok ve don cha
0: so is your lie cha ta ka lo so ling turin du sakna kan hlan che a chuan in i hla than te i ril ruo om te kha min sei sakla ti roi hla than du kha
1: a tun nai hla la jo a zat nam pe sat an chi sia ti tha nam ko ka hla la jo chuan ka than du chan kha chu a chiang sa mi sa chuan ka sia a hla thu chang po khan i enge kha that a cham ni na mi kha min mangai ki ka sian en kol dan na ka du ba zog me le ka dil du om reng ka sei swa the lo pu zai mo lo sei lo pha sa bok po chu mo
0: o
1: mangai tu mangai tu min te a ha ka su lut to kan che vek ta mangai tu ni ka su lut to ka ma che hey ka dil du ka lo ngai ta pha ngai lo a ngai ta chwa ka ti dei so ka chu mo ma ngai tu min pe ti so kha ya sam ni ka sa ngai ta tan o ka sa ngai ta tan ka lo thang ani chu ka chum te ka chan te ko sa sam ta tan po mo ni chu ta thang du san hey e ma mi ni de em em tu kha nya mo ni ma ngai la lan ti na khan ma ngai tu le ma ngai tu mi se a ama che patat di mai tu so fa pai sa su sa len pe ta ma che an di king la ma po kha din kha tham chang lo ma ngai tu le ma ngai tu ni pe ta ni do ma ngai thak tu tu ta nya ka ngai thak ma san pe po kha pui tam ba ka de pe ya mo kha ka ni

0: ole tuna hian chung vel lama chung khat u le nau te kan be ve le a tuna hlaron thlang tur hi hming moi ni a ani hi ga ka zen ani a ama sa in in dam that lai ni em chung vel lam te
1: oh kandam cha e ton lai su
0: oh oh e hnalam pangte in boy em tu na nge in ti mek nang ma ke
1: ke mani tak chi chu chan boy ve ri khop mai lo lam panga
0: oh oh chanin i dam do in lam panga te na a o mem tun la tun lai nge kal shi ta
1: oh dab do in lam pang tak chi chu ka tol ria sa tu na han san apa nga in ka dil mek to
0: oh ani so dai zot na ko nga po lo twang zel la kan ti a ti chanin a pa ka i du ber min than sak ti ro tun chu ma he
1: oh lal din sa ni ka rin se ti kha ka lo tha ga ga
0: la than chan na o mem
1: I'm not sure here and in here, Mark, hey, hey, Mark, I'm not sure, so, hey, Mark,
0: dana ni le lawngai thatura du te chhiante ani emo chung velama chung te tangpo han han sak ve shim shim la chiro
1: me sho sho ga chhiante un zong zong le chung velama kan chung te haul zong zong tan te lo khamang
0: in lawngai that ka don ya in pa in hu tau min pe a te la na to ne
1: ờ đấy cái gì po cái lò mà

0: Ole tuna kan biak le me ki manu te i ania mun nga kwa ni ani hi kan ni ania du sak takin tun trum du zwal pathian fakna la than hun hi kan peve ni a masa in tun lai chung kwa te in dam tlangem
1: Gan dam tlang e.
0: e zun na lam pang te le shi sel na lam ate in tlangem pan chui lam ate
1: hei, ka bwai ve, lúc tục cái ma tô cả mô tuần lai tế phê chú.
0: Ani zo ti chuan in ila than du zong kha min soi sak ve la ti ro
1: zoram chani zoram chani hla sak mo shiom na le boy na pia so ti kha ka du lu tu ka khami la kha chuan in ama asa tu yan siam ka ti top bok ta khami kha thang don ta
0: khala phe ka chunya zoram chani hi o o hi ta a phe chuan in ngai thak po hi anwa mani chuan in lo ngai thad dura han du te nei am than sak du ang chi te po in kholam pang te an tamanga
1: em a la du ve tu zong zong te ni mai
0: ning mer han than du big po om chang lo mi
1: om chang lo ya
0: ani zan zoram chani du tu shim shim tan po ti ve kila chang e tro hwan
1: ta a la
0: ulup daw yun yun lao ngay cha nga la tan na hun chat tak yun mga katom luto ke
1: kaya po kalome

mun nga khuwa changala than kan ngai thak chun zomanga kan langai thak le tur hi min pelet phal lom ni ti hlm rati marwati sak ania ron thang tu hi rojan lu e rce ania ani hi tun na ya chungkwa a har sadna ne ne a chiat to na in an tlak buak chawa marzal tlanga an chungte atangin lu an sun na sa mm meya chumi pual chuan ko har pualin he lahi kanwae lo ngai thak hawatan akashwani aizola aron thangani

0: ale dot lia tha than na hun ron mang tur hi pinga kimi ani a ani hi kapite e ani a amha sa in ya chi bai te po kan bu ka nga ti chan he ani po tun lai bazar lama ni tin tha thokan ni an boy em em in ka ringa chumi kara chan he tha than na hun thol tak me kha du sak takin kan pe ve du a ila than du kan vai ngai thak turata nai than du kha hla min sei sak vela ti ro
1: Silo re kan thang ve nge
0: eng hla nge ni ang sil
1: siam ka te e mai
0: a hla eng beng nge kan ngai tha kang
1: an be nge ka ste da wat siam siam ka te beng mai se e do do te mai ra
0: kanun nar kai tu ti kha kan ti me kanun nar kai tu ti si luri sak kha kan ngai thlanga si luri hla hi eng po adu em em ve ka ne ron ti a kanun nar kai tu ti hi ha ama ai o in kan la than sak ve le chonga nge hun chadau min pe hlai ron thlanga kan lom du to ke

0: Ole tuna la thân na hun minh man pui le tur hi la cho pham kimi kimi ania ani hi kichan nu kong kima aka in thural pui ti la swa la wang zu ka up nau nu te po ani zok ma tu sak takin tun chum du zwa la thân hun a hian a la du zong te kan thân tir ve le don ani ama sa in lo ngai tu te nan lo na sha the nan se i du dan ang berin in na sha ti na toy te han ne sak ve shim shim la ti ro
1: Oh, so ito ang kan ka ming suki mi anya cha i te po min te chinta. So anin, do na hiyan enge media ate kan han to nu kan, kan han bang chao le a zir na lam te ti hanin kan han kal chao ve le chana. Zir lai kan ni ti ila aswa lao verang to na ri chuan.
0: Chuan in veng te po ka.
1: Tan shila dai kan oma ke ni ke
0: cha din dam in dam tlang shim shim me min chung kwa tun lai
1: o dam tlang ani me ma ro chu hei tun lai I buk fam ti kan han siam ve a shi a le na wang ha kan buk ti kan han chan le amo tiang ve su ni e
0: an se ya kong shang shang a chung kwa ang le izir na ang pun lo tlang zel turin du sang na kan hlan se chuan in eng hlang e ila thlan du iril ru om kha mi he sakla ti ro
1: e kalsa chandu chu laldin sangi ina asakaring che ti la khanya
0: i du chan te le la lai than chan te min soi sak le bok la
1: e ama shim shim asatu shim shim hi e ani na ang ang hian hei him takin pathian a fak e ni hian ni na sia ta hei wang hian ni na ma hi kangai sang to pani chu so ni a la sak shim shim hi enge kalau kalau enge kalau kalau ti hei kalau feel pui chin ru to kani chu so ni he ni a la a tu na e a ti chuan hnung ber karing se ti phai hi chu ama phani nge nge in ka shani chu so ni e chang khat na khanin engi an han achang khatna han di khana tia kashing nun jing kong te ka chui ki ra har satna ka to ten an hi a zalo email moi ati phai kha chu
2: ole chu ti zong chu tun chum du zwal huna pathian fakna la than moi tak takan ngai thak the ani le ta akashwani aizola changa puan chu ani hei hi akashwani aizola ni dar som le achan ve ani a voin me ni som pakwa thole ni atan kan huna lo top ta Program announcer Van Lero Hlui kani a engineer duty lalun tluanga kan program lo ngai thatu te in zawain mangcha mutui vek ule jai hind